Kaputang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Inam mo pa mabang akong tanga, tayo'y lumilipad

Roger. Palihog, kalma inyong mga tao, sir. Sama sa pagkalam, ninyos inyo ang mga pinalanggang customer. Timan eh, ay kung dili tungod na mo, dili masenso ang inyong gitukot ka negosyo. Luha, sipunog, singot akong giamot sa trabaho. Bisa kamay ang sweldo, bugutan, bugutan.

0: 105.1, Tops Media Center, broadcasting from over 2,000 feet closer to heaven at Tops 105.1 TMC.
1: Ang puso ko'y bilangguan, at ikaw ang preso, ayaw kong pakawalan. Kahit ako'y nasasaktan, kusa kong isinusuot ang tanikala ng pag-ibig mo. Pag-ibig mo ang selda, bilanggo ako sa

0: Yo, what's up? It's your boy, Cookies, and naminaw ka sa pinakasubuanon nga radio station, 105.1 TMC, The Best of Us.
1: Babe, sorry na, good. Huwag na ako tayo, ah. Masayip man siya ng tao, pero kaya ba man siya sa tinood lang na di na akong makaya na mawala sa kong kinabuhi? Sige na, good babe.